0: Calgary, CHKF 94.7 FM.
1: Magandang gabi po.
2: Right, I have beautiful people beside me today. Good evening, Kuya Edwin, ang aking partner, Kuya Ed, Sir Ed. Salamat, salamat.
3: Magandang gabi po.
2: Magandang gabi, Sir Ed. Alam mo, meron tayong special guest ngayong gabi na ito. Pwede ba nating ipakilala tong special guest natin, Suki ko to?
3: Napakasipag na community volunteer, kahit saan nagbo-volunteer siya sa iba't ibang organizations.
2: Aha, aha.
3: Yeah, and lately ay nakasama ko siya dito sa aming project sa Friends about sa seniors.
2: Yeah?
3: Yeah, and then matagal na rin siyang involved sa mga communities dito for decades. So, pakilala natin si Miss Flora Malig.
2: Magandang gabi, Ma'am Flora. Bumati ka naman.
4: Magandang gabi po sa lahat.
2: Right. So, magandang gabi. Welcome everyone to Kabayan Radio 94.7. This is Coach Len. I am back on a beautiful Sunday. I am so happy. Maganda ang weather natin ngayong araw na to. Ano?
3: Yes.
2: Totally. Humahabol tayo sa ating magandang weather. Alam niyo po, mga kababayan, ngayong gabi na ito, we're gonna talk about some of the things that I have actually been involved for almost a month, I think. Isang buwan. Hache, no? At medyo may kapampangan ditong katabi ko, so baka magkapampangan kami, awatin nyo kami, no? Wapin eh. So, isang buwan yata akong kada linggo, umula nung Agosto actually, nakasama ko na ang mga kasamahan natin sa community. Kuya Edwin, nag-request ako sa'yo, Sir Ed, ng ating pag-uusap ngayong gabi na to dito sa Kabayan Radio.
3: Yes.
2: Ano bang maganda nating balita sa kanila tungkol sa ating mga pangyayari dito sa Calgary?
3: Yes, ang daming nagaganap sa Calgary, especially sa mga older adults natin, 55 and above, tsaka mga seniors. Meron kasi yung Filipinos Rising na sinasagawa ngayong initiative para matulungan natin yung mga seniors natin na ma-address yung mga iba't ibang issue nila sa nakinakarap. Mamaya, siguro pag-usapan natin kung ano yung mga issue na yun. So, may mga activities kami na they can participate. At si mamaya, kukwento din siguro ni Miss Flora kung ano ba itong mga ginagawa natin na mga kung saan nagiging busy yung ating mga seniors at ano ba yung kahit papaano nagiging tulong nito sa kanila.
2: Alam mo, tama ka dyan, ano? So excited na excited ako kasi nakita ko talaga, ipambihira eh, iti-text kita, Sir Ed, busy ka pa ba? May lakas ka pa ba? Parang gano'n sa dami ng gawain po natin. At saka Ate Flora. So, tell me a little bit, lapit ka ng konti dito para marinig ka. Magsabi lang po kayo, mga kababayan, kung naririnig kami na o hindi, ano? So, isa dun sa mga naririnig natin, sabi nga ni Edwin, eh, minsan yung mga issues ng isolation, ganyan, pero I think most recently, ang dami nating activities.
4: Lately, ang Filipinos Rising, maraming activities. Merong kahapon, nung isang araw lang, merong kaming healthy aging. Kahapon,
2: Sabado, lang. Sabado, oo.
4: Oo, si Nurse
2: si Ma'am Tess, no? Tess.
4: Ang galing ng aming discussion, nagbigay siya ng maraming pointers kung anong gagawin para at least malaman namin kung since na ako ngayon nasa senior period na. Uh-huh. So, nakakatulong yun sa akin na ang tumanda sa akin eh kailangan daw pag kumakain ka, palaging may protein.
2: Nako, maganda yan ah. Parang marami tayong minsang denial dyan. Pati pagkain pala, pinag-uusapan.
3: Oh, tayo, masarap. Almusal natin.
2: Pandesal.
3: Tinapay lang. Sold na eh, di ba?
2: Pandesal tsaka peanut butter.
4: Pero, ang tinapay at pandesal at peanut butter, tama.
3: Okay lang,
4: kasi
3: may protein.
4: Kasi meron siyang protein. Pero bawal daw yung tinapay lang.
2: Yan.
4: Ang kape maganda rin, pero limited.
2: Yan, nako dati.
3: Mas maganda kung brewed kesa yung instant coffee na.
2: Kasi puro asukal yata yun.
4: Lalo na yung 3-on-1, hindi daw maganda para sa atin. Pero
2: sa
4: yung brewed, kung black coffee, maganda para sa mga senior daw.
2: Alam mo, kanina sinasabi natin na atin, no? Actually, pati ako niyan, na kasama na yata ako dyan sa mga grupo na yan. Pwede ba nating sabihin ngayon, ano ba yung tino-consider natin na older adult? Ano bang ibig sabihin ng senior or older adult? Lalo na dito sa Canada, kasi sa atin, ang alam lang

0: natin sa Pilipinas, mga kababayan, kung nakikinig kayo dyan sa Pilipinas, eh syempre yung senior discount, no? Pero dito sa Canada, may tinatawag tayong older adult. Sino ba yan? Paano ba natin kinukonsider yan? Sir Ed, meron ka bang pananaw dyan?
1: Actually, dito sa Canada, I think even in other parts of the world, they consider older adults. Actually, hindi yung politically correct na ginagamit talaga is older adults.
0: Okay.
1: Kesa yung mga seniors. But we have been parang sanay na tayong gamitin yung mga seniors o yung mga elderly. Pero, so pag older adults, 55.
0: Starts
1: at the age of 55. Yeah. Kasi 55, yeah, parang yan na yung mga preparation mo going towards pagiging senior talaga eh. Halimbawa, so for example, 60 years old, normally, yan yung sinasabi nating seniors, di ba? Yung pagka, when you reach the age of 60. Kaya alam ko, kayong dalawa, mga seniors.
0: Ang laki naman! Na-broadcast na talaga tayo. Live na live tayo
1: ako,
0: dito ngayon.
1: Ako malapit na. Huwag kayong mag-alala.
0: Malapit ka na sa 55.
1: Hindi, lahat ta.
0: Oh my goodness.
1: Sa senior, sa 60. Tapos, yung usually, dito sa Canada, most of the benefits you can avail, some benefits you can avail at the age, the early stage age of 60, but most of them ma-avail mo at the age of 65, di ba?
2: Majority
0: 65.
1: Senior. Kasi yun yung parang sinasabing supposedly retirement age, di ba?
0: Nako, may nga.
1: So yun yung older adults na older definition.
0: Older adult yan, okay.
1: Kaya doon sa mga programs natin, lahat ng mga 55 and above,
2: kinoconsider na
1: kasama na dun sa ano sa ating
0: tama po yan. Ngayon parang kanina isa sa mga pinag-usapan natin yung isolation, pagkatapos kung minsan napag-usapan din natin yung ating mga benefits. Alam mo po, nung nakalipas na, thank you Sir Ed, nung nakalipas na August, September 4 ba yun? Ako, marathon ako nun. So, nandun naman ako sa Chestermere. So, sana kung may mga kasamahan tayong taga Chestermere dito.
1: Ay, by the way, Chestermere, shout out lang ha.
0: Okay.
1: First year nila ngayon.
0: Oy, congratulations. Yeah. Nag-celebrate yata sila.
1: First year nila and general meeting nila. So, kaila Mari, shout out sa inyo sa mga officers ng Chestermere.
0: Okay.
1: Mabuhay kayo.
0: Oo, the best. So, ang pinag-usapan namin doon, sister, eh, tungkol sa mga benefits. Naku, talaga, ang dami namin doon. Kung paano, palagay ko kahapon yung session naman ninyo sa health and wellness, ang dami nyo din doon. Ano?
2: Marami.
0: Oo.
2: More than 40,
0: so, no? Ngayon, ano bang mga mahalagang ipaalala natin bukod sa alamin natin yung edad, tsaka benepisyo? Mayroong tinatawag na programa, itong Filipinos Rising. Welcome sa Filipinos Rising talaga, ang sipag-sipag nila, no? So, sila yung nagtutulak sa atin para tuloy-tuloy na magkaroon ng programa. Ngayon, meron silang tinatawag na Empower Seniors. Sir Ed, pwede mo bang sabihin sa amin yan? Anong ibig sabihin yung Empower Seniors na yan?
1: Yes, mabilis lang. So, Empower Seniors, ito ay isang programa na pinopondohan ng Government of Canada through the New Horizons for Seniors program.
0: Opo, opo.
1: At kapartner din natin dito yung Center for Newcomers. Ang layunin ng programang ito ay ma-address yung mga basic issues ng mga seniors, especially yung social isolation. At iba pang mga issues like yung mga elder abuse, mga ganyan. So, sa pamamagitan ng programang ito, so meron tayong iba't ibang mga activities na ginagawa na sa bahagi ng friends ay tinatawag natin community-led.
0: Mm-hmm.
1: Dahil dito, mga kasama natin mismo yung mga seniors groups, di ba, kagaya nila Flora, nila Kuya Bong, at marami pang iba. Halos nakikipag-ugnayan tayo doon sa iba't ibang mga seniors organizations dito sa Calgary. And even yung mga wala, actually gusto rin natin makasama dito yung mga walang kinabibilangan organization. Kasi parang mas marami yata yun.
2: Mm-hmm. Para inclusive.
0: Oo, alin yung mas marami? Ulitin mo nga, Kuya Bong.
1: Hindi mga members ng mga seniors organizations. Kasi lalo na yung mga nasa bahay.
0: Oo.
1: Diba?
0: Oo.
1: May mga kakilala ka bang mga nasa bahay lang, Miss Flora?
2: Oo. Marami na ayaw mag-member ng senior organization. Although maraming senior organization sa Calgary. Pero yung iba sabi nila, ay wala kaming sasakyan, malayo, ganito ang maraming reason na ano.
0: Oo.
2: O kaya hindi ako pwede kasi nag-aalaga ako ng bata.
1: Yeah. Kasi marami sa mga seniors natin na tama ka doon, nag-aalaga ng mga apo.
2: Apo.
1: Yeah.

0: Tapos yung mga anak naman nila na nagdala sa kanila dito, syempre hindi natin maiwasan, may mga double job, mm-hmm. diba? So malaking bagay yung pagkakadala dun sa mga lolo at lola. Pero yun nga lang, nandoon lang sila sa bahay. Mm-hmm. So kaya nagbibigay tayo ng mga espasyo. Nang sa ganun yung mga lolo at lola ay magkaroon ng pagkakataon na
1: ma-involve sa mga activities.
0: Yes.
1: Maraming activities ang Pilipinos rising.
0: Yeah. Halimbawa, ano ba yung mga activities under yung power scene?
2: Gusto ko na itanong yung susunod na tanong ngayon kasi perfect attendance yata itong katabi ko dito. Tuwang-tuwa ako.
1: Katulad ng ginawa mo nung isang buwan, nag-attend kami ng parang wellness.
2: Oh, oh.
1: Diba? Yung parang
2: sa bird sanctuary ba yan?
1: Hindi.
2: At saka yung sa
1: dito sa 32nd.
2: Oh, sa community. Yes, sa community wise. Ah.
1: Gumawa kami yung mga art collage.
2: Oh, yes.
1: So, isa yun sa mga wellness na yung art is part of wellness na at least may libangan ka. Na lilibang yung isip mo kung paano. Yeah. Tapos yun naman sa bird sanctuary naman.
2: Oo.
1: Sa Inglewood bird sanctuary, at least naglakad tayo, nakakita tayo ng mga ibon, mga ducks, tapos fresh air.
2: Correct. At yes, talagang nakakuha tayo ng steps doon, ano? No, naniniwala ako dyan. Kaya alam mo, mga kababayan, nag-enjoy po talaga ako doon sa opportunity na yun na nakasama ko yung mga seniors. Kahit ako yung nagpa-facilitate ng mga program natin na yan, nakikita ko na unti-unti na-address natin yung mga challenges na kagaya nung sinabi mo sa wellness. Eh, yung crafting natin, hindi naman yun pagalingan at saka pagandaan ng gawa. It's the experience itself.
0: Yes.
2: And it really helps mental health.
1: Mental.
2: Yung kanina, mm-hmm. yung isang sinabi mo, yung challenge ng isolation, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. So, wala silang kasama. Tapos, syempre, nag-aalaga ng mga apo, eh, hindi man lang makalabas, ano?
1: Mm-hmm.
2: No, minsan may isa pang conversation, Sir Edwin, narinig ko, yun na nga yung ang layo ng bahay namin, paano kami sasakay, di ba?
0: Yeah. Mm-hmm.
2: So, may mga kuminsan pag sa ganyang mga lugar na pupuntahan, paano ba ito sinusuportahan ng friends? Kung kunyari, may group activities, meron ba tayong suportang nabibigay sa kanila para makarating sila?
0: Yes, kung nagko-commute sila, gumagamit sila ng mga public transportation, So we can provide the bus tickets.
2: Bus tickets,
0: Calgary Transit tickets which they can use. Pangalawa, actually iniisip na rin natin at pinaplano actually na instead of them going to the yung mga lugar na kung saan tayo usually nagkakaroon ng activities. So why not tayo naman yung pumunta doon sa kanilang lugar? For example, ngayon, most of the activities are happening in the Northeast or dito sa Gawin natin. So, we have been discussing on how to reach out naman doon sa mga taga-South.
2: Oo nga. Diba? Para mga kagaya ng mga nasa lugar ko, bandang South, layo
0: yes,
2: namin.
0: O kaya sa mga bandang Northwest.
2: Or Northwest.
0: Kaya ginagawa namin, nakikipag-partner tayo doon sa iba't ibang mga communities, organizations, diba, na at pwede nating supportan actually yung mga initiatives nila for seniors. Kasi ito namang resources na to galing sa gobyerno. Binayaran natin ito through our taxes.
2: Totoo yun.
0: So, mas maganda kung makikinabang yung mas marami, di ba? Kaya, halimbawa, yung mga church, minsan maraming mga Pilipinong mga parishioners, di ba, na seniors.
2: Mm-hmm.
0: O pwede tayong mag-conduct ng mga session mismo dun sa after mass ng mga fellowship, right?
2: Oo nga. Nakot, magandang idea yan.
0: O kaya dun sa mga seniors homes, yung mga independent o kaya yung mga assisted living, di ba? Pwede rin natin doon tayo pumunta. Pwede tayo mangaroling pagdating ng Pasko, di ba?
2: Gusto ko yan. Naamoy ko na yung Berna, eh. Yes, Berna, yes, di ba?
0: Yung mga ganong tipo. So, gusto natin maging
1: involved sa mga
0: yes. At saka maging barrier free yung kanilang participation. Kaya wala tong bayad.
2: Bakit kaya kung minsan hindi alam mo, maraming, sabi nga ni ate ko kanina, ang daming senior dito, ang daming senior organization. Bakit kaya hindi na-access yan o hindi alam ng mga seniors natin? Meron ka bang nakalap na mga impormasyon dyan na wala lang, di nila alam na meron ganyan, parang ganon. So, ano kaya mga reasons niyan sa palagay mo? Ano kaya reason, kapatid?
1: Isang reason siguro dyan, kasi minsan hindi lumalabas ang matanda. Katulad nung dumating ako dito, konti lang naman ang Pilipino.
2: Oo.
1: Tapos wala naman nagsasabi, kung hindi ka magtatanong, walang magsasabi.

0: sinabi sa'yo.
1: Oo.
0: So, ako, nag-involve lang ako sa Bible study. Nakilala ko, may nakilala akong senior.
1: Oo.
0: Sabi niya, oh, pasamahan mo ang nanay mo. Sabi niya ganyan, oo, para malibang. Kasi nanay ko hindi naman nagtatrabaho. Nasa oo bahay lang.
1: Oo.
0: So, starting noon, naka-involve na ako sa senior group. Pero kung walang nagsabi sa akin,
1: right,
0: walang, hindi ko malalaman.
1: Hindi mo malalaman. Kahit, no?
0: Lalo na ang nanay ko. Diba?
1: Oh,
0: lalo na yung nanay ko, hindi yes niya malalaman.
2: Yeah.
0: Kasi yung mga matanda, ano lang yan, okay, sasabihin ng anak, oh, dito ka lang, ha? Dito, doon lang siya.
1: Ganun lang. Pwede mo, sinabi mo yan, matagal ka na sa Canada. Pwede mo bang ikwento yan ng mga unang-una dito ka sa Canada? Siyempre, hindi ka pa senior noon. Pero, ano bang kakaiba nung unang panahon? Wala sa listahan namin to. Nung unang panahon, tsaka ngayon.
0: Nung unang panahon, wala pang masyadong senior organization, uh-huh, sa Calgary. Nag-start lang ang mga senior organization, mga 2002, parang ganon. Mga 2000, let's say 2000, nag-start ang mga senior group. Una, nag-start muna ng isang grupo.
1: Uh-oh.
0: Tapos, dahil marami na yon, naging 200 na, uy, tao. So, nag-form na naman ng isa.
1: Mm-mm.
0: So ako, mm-mm, na-form ako dun sa isa na Golden Generation. So, uh-oh, yung Golden Generation, nag-start siya ng 2002.
1: Mm-mm.
0: So dun kami nag-start. May nag-start lang sila dahil nakita-kita yung limang seniors sa Marlboro Mall.
2: Food
0: sa food court, mm-mm, nag-usap-usap sila na bakit hindi tayo magtayo ng isang grupo para naman may mga magawa tayo na meaningful. Hindi lang, mm-mm, pupunta ka lang sa mall, kakain, uwi, mm-mm, ka na.
1: Oo nga.
0: At least ito, may grupo kayo,
1: oo,
0: may mga activities kayo na pwedeng gawin. So, starting noon, sabi niya, isama mo yung nanay mo. So, noon, nasama ko yung nanay ko, naging associate ako. So, since 2002, naging associate ako sa Golden Generation.
1: Pamira, 2002. Pecha na itong mga pinag-uusapan natin na to. Tingnan naman, beauty pa itong ating si Ache. Oh my gosh. I don't know, anong sikreto na to. Oh, sige, tuloy mo ate. So, na-involve ka.
0: Na-involve ako. So, through the organization, yung association na yon, nakapag-apply din kami sa New Horizon. Kami ang pinakaunang organization na nakapag-apply sa New Horizon for seniors.
1: Wow!
0: So, yung unang program namin is to do an elder abuse film.
1: Wow.
0: So nasa YouTube nga, YouTube pa.
2: Anong pamagkakanan?
0: Hanggat may araw ang daigdig.
2: Yes, yan.
1: Hanggat may araw. Isi-search natin sa YouTube
2: at,
1: yan.
2: At makikita niyo yung batang Flora.
1: Yung artista natin.
0: 2012 po yun.
1: Pero alam mo, noong unang panahon, syempre hindi pa masyado yung Facebook na yan, ano, pero naniniwala ka ba na kung maalalayan natin yung mga seniors natin sa digital literacy, mm-hmm, yung magbukas man lang ng, actually ako tinuruan ko yung, hindi ako pala yung anak ko, tinuruan yung nanay ko gumamit ng iPad. Kaya ngayon, inaawat na namin kung tama na yan, parang gano'n. Pero nakikita mo bang makakatulong yan sa kanila?
0: Anything with digital literacy makakatulong. Kasi katulad ng nanay ko, nung nabubuhay siya hanggang last year, alam mo, ang libangan niya is word puzzle sa iPad.
1: Ay, oo, maganda
0: yan.
1: Biro
0: mo, ang nanay ko hindi marunong, ha? 98 siya, ha?
2: Wow!
0: 98! Nag-word puzzle, nagko-compete, ha?
1: Nako, baka nakakalaban yung nanay ko dyan, ha?
0: Abay, minsan nasa number 3.
1: Alam mo, maganda yan. Uy, tama yung sinasabi mo, yung ating mental capability. Natatandaan mo, nung unang mga session natin, na mayroon akong inimbitang speaker natin tungkol sa dementia and preparing and, yeah, and yung being conscious of that, mm-hmm, no?
2: Mm-hmm.
1: So, ay, naniniwala talaga ako kung may mga senior kayong mga magulang na nandyan na nasa bahay lang, tapos napapagod. Di ako mahilig magbasa and all that. Marami namang paraan ngayon para maging active yung ating pag-iisip, mm-hmm, no? Hindi lang yung, kasi noong unang panahon, syempre sasabihin, lagi ka nalang nasa computer, no? Pinapagalitan, mm-hmm, tayo dahil, mm-hmm, ano, sinasabi sa atin, waste of time. Pero now, we use it as a very important tool,
2: yeah,
1: to stay connected.
2: Siyempre din, no? Yung mother-in-law ko, nandito siya as visitor.
1: Oo, si

0: Mama.
1: Oh, mama ko. Hello, shout out kay Mama B.
0: Hey, Mama.
1: That's, so 86 years old siya, pero...
0: Active.
1: Active. Kasama, nakakasama pa namin mag-bowling. Mm-hmm. Tapos kasamang nag-ikot doon sa...
0: Oh my God, sa bird sanctuary. Hindi sumuko. Ako nga, humihinto yeah. ako
1: at,
0: si Mama.
1: At lagi siya nagbabasa. At, tuwa siya dito dahil yung Calgary Public Library. Lahat ng mga author na gusto niya, nakukuha
0: nandito.
1: Niya. Nandito. Yeah, so may
2: reactive siya. Yeah.
1: Tsaka yung, yun nga, yung paggamit, siyempre, sa mga social media, ganyan. Uh-oh. And share ko lang about sa digital literacy.
0: Yeah.
1: Actually, yan po ay sa mga bahagi ng programa natin sa mm-hmm. Empower Seniors. Nakatapos po kami ng isang batch recently.
0: Uh-huh.
1: So, nag-conduct po kami. Yung isang batch po ay 5 sessions.
0: Oh, wow.
1: Na matutunan
0: para
1: sila.
0: Para matutok talaga.
1: Paano gumamit ng computer.
0: Oo.
1: Paano makaiwas dun sa mga... yung mga na-hack, di ba?
0: Yeah, oh my God.
2: Yung mga scam.
0: Correct.
1: Oh, yung mga scam.
0: Think before you click.
1: Mm-hmm. Oh, yung mga ganyan. Paanong mag-register online? Kasi ngayon, halos lahat gano'n na eh.
0: Oh.
1: Yung paano gumamit ng QR code. Yung mga
0: yan.
1: So, and then, yun. So, and then we will be opening up another batch this October. So, for those of you who are watching or listening, so, if you know some your na mga seniors who are who may benefit dito sa ating computer and cellphone, kasi pati yung paggamit ng cellphone kumukuha din natin.
0: Oo, tama.
1: Kasi halos lahat ng mga seniors natin nandito na lahat sa cellphone, eh,
0: totoo
1: diba?
0: Yun, totoo.
1: Pati
0: yun.
1: Mga email nila nandito sa, sa cellphone,
0: yeah.
1: Di ba? So ganun yung tinuturo natin. So we will be starting this session probably on October 10th. So, yung so 5 session uli siya.
0: Wow! Oo, very, yeah. Very helpful
1: these,
0: yan.
1: These sessions are free and we can provide the laptop dun sa mga walang laptop. Pero pahiram lang.
0: Pahiram lang. Kala ko yung winner. No?
1: Wala pa ho tayong kamayon na
0: wala pong budget. Yes. Naku, salamat, salamat. And totoo yan.
2: Thank
0: by the
2: you.
0: Way, mag-shoutout naman tayo sa ating mga taga-Ufeya. So, yes. Sir Bojo, nandyan po online. Yes. Thank you very much. Tsaka gusto din nating batiin yung ating presidente ng Calgary Ufeya po, si Sir Ronald. Happy birthday,
1: happy
0: Sir Ronald.
1: Birthday.
0: Sana may matira pa para sa amin maya-maya.
1: Actually, kilala na ng mga seniors yan eh. Yeah, kasi yung
0: ang sarap ng
1: lagi namin pagkain Happy Pips.
0: Oh, hindi. Okay. Ako din, paborito ko yan.
2: Happy birthday po, ha?
0: Happy birthday kay Mr. Happy Pips, Sir Ronald, yeah. No? Tsaka yung mga kaibigan natin. Yeah.
1: Mag-shoutout din tayo doon sa iba pang mga seniors groups na nag-i-involve na dito sa ating programa, like yung mga Golden Generation.
0: Yan, sila, Golden Generation.
1: Tito Ben Cidro, at iba pa.
0: Oh, oh.
1: Siyempre yung New Casa.
0: Yan.
1: Nandiyan dyan din. Yung past president nila, si Ate Presi, na lagi din umatin
2: palagi
1: sa atin.
2: Palagi din sa atin. Ha?
1: And then, si Sir...
0: Si Legacy ba, Uma?
1: Hindi, may bago silang presidente, si Sir Ruel.
0: Okay.
2: Yan, Ruel Santos.
1: Ruel Santos. Kamusta po? Nakita kami kahapon sa Seafood City. Mm. Eh. So,
0: may pang isa yung Evergreen
1: ever
0: by Gron.
1: Evergreen, yes. Nandiyan din sila Rene.
0: Sila Ma'am Eva, sila Rene.
1: Tapos yung siyempre, yung young ones sa seniors.
0: Ay, siyempre.
1: Sila na naman to, sila Ate Lydia, Shapno, Pepe Shapno. Shout out sa inyo. Meron din tayo yung New Sunrise.
0: Oh, yes.
1: Of course, yung Legacy Seniors.
0: Senior, pambihira.
1: Nila Kuya Bong magpantay.
0: Yung Legacy Seniors, eh, no?
1: Laging umaatin to sa atin.
0: I know. Palagay ko.
1: Ganun din yung mga member ng Tamaraw.
2: Member si Ate Leonor.
1: Oh yes, past president pala si Ate Leonor Anza dyan. Mm-hmm. And ang parent president nila si Ate Oring Felipe, right?
0: Mm-hmm.
1: And then, of course, yung mga kasama natin na dati pa ay tagapagtaguyod natin mula sa Filipino Calgarian Senior, sila mm-hmm. Ate Delia Cabalse, mm-hmm. sila Chofi, mm-hmm. at marami pang iba. So, kung may na-mismo na akong pangalan ng seniors group, eh, pagpaumanhin nyo na po at... sasabihin ko na lang later.
0: Oo. Salamat talaga. Alam niyo po, napakaganda. Tsaka gusto ko i-recognize yung mga volunteers. Kasi yung mga seniors association, laman sweldo yung mga officer dyan. Volunteer lang talaga, no?
2: Lahat.
0: So, alam mo, maging officer tsaka maging volunteer, ibig sabihin niya, meron kang konting mga talento at meron mga skills ng leadership, hindi ba? At saka yung commitment at saka yung passion natin, yeah.
1: Ito din yung mga spaces or opportunities ng mga seniors to become active, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ano ba usually yung mga activities ng mga seniors groups natin?
2: Sa senior group na katulad ng sa Filipino Rising, may kurso kami na leadership training.
1: Yes.
0: Aba?
2: May

0: peer support training.
1: Ay, yes. Oo,
0: so,
1: nga.
0: Napakahalaga niyan kasi at least, kasi ako, 12 years na akong hindi nagtatrabaho ngayon, so medyo inahasa ako uli yung aking skills para yung leadership training, medyo inahasa-hasa ako paano ba mag-facilitate. Ano ang leadership qualities, characteristic ng isang leader, di ba? Tapos yung peer support naman, paano mo tutulungan yung, paano ka mag-ano doon sa peer mo?
2: Kapwa mo senior.
1: Kasamahan.
0: Kapwa mo senior, sa kasamahan mo, di ba? So, yun, tinutulungan ka kung paano mo gagawin. Yun ang mga workshop na tinutulungan, yes, tayo ng Pilipinos Rising.
2: Yung mga workshop.
0: At least, yeah, mga workshop na nakakatulong sa mga senior. Minsan kasi nakakalimutan na natin, lalo na matagal na tayong wala sa school, no? At saka minsan wala na tayo sa trabaho. Minsan parang kailangan ihasa natin yung ating skills para magamit uli natin, para hindi natin makalimutan.
2: Yes, yes, yes. Tamang-tama yung sinabi ni Miss Flora doon. Actually, yun yung parang nakikita namin pwede namin i-contribute sa mga seniors. Kasi nakakatuwa na yung mga binanggit natin kanina seniors organizations ay meron silang mga activities din on their own.
1: Mm-hmm.
2: Eh.
1: Oh, yeah,
2: diba?
1: Yeah.
2: So, lalo na yung mga, limbawa, hindi ko alam exactly or hindi ko kabisado yung mga schedule ng activities nila. But for example, every Tuesday meron ang
0: Zumba.
2: Ang
0: pasok.
2: Hindi, yung ano, iba, yung Filipino Calgarians.
1: Okay,
2: sa Marlboro,
1: okay.
2: Park.
1: Alright, right.
2: O, tapos, basta everyday, meron yung, mm-hmm, iba't-ibang schedule ng mga...
1: Keeping them busy talaga,
2: yeah, talaga,
1: no?
2: Oh,
1: happy, busy,
2: Zumba,
1: you know.
2: Oh, yeah. So, para maging active tayo,
1: Tapos,
0: may monthly meetings din na at least yung parang social gathering lang. Para at least yung mabago yung environment natin kaysa nasa bahay ka lang. Ngayon, may iba ka ng kasama.
1: Correct.
0: Tapos, may pagkain. At least, salo-salo kayo sa pagkain.
1: Yeah, yeah.
0: Masaya.
2: Nung nakasali ka ba dito sa project ng Empower Seniors, ano ba yung, may mga nadagdag ba na kaibigan o kakilala?
0: Marami, kasi dati golden lang ako, no? Mm-hmm. Hindi ko nakikilala yung mga ibang grupo.
1: Yan.
0: Pero ngayon, sabi ko, ang dami pala.
1: Oo.
0: Kasi ang kagandahan sa Filipino Senior, hindi lang isang grupo ang...
1: Correct.
0: Ang umaaten, lahat.
1: Mix, no?
0: Mix ang umaaten. So ngayon, at least nakikilala ko kahit na sa iba-ibang grupo, minsan walang grupo.
1: Uh-huh.
0: Pero nakikilala ko.
1: Yeah.
0: Ngayon, alos kilala ko na sila.
2: Lalo na pag may field trip.
0: Oh, ay, yun.
1: Dito talaga.
0: Field trip.
1: Gustong-gusto ko yung mga field trip na yan. Napasama rin ako minsan. Isipin mo, libre yung field trip. No?
0: Oh,
1: alam mo, minsan kahit napuntahan mo na yung isang lugar, pag merong, ang importante yung mga kasama mo, eh, di ba? Na you have fun and all that. No?
0: Saka so, yung memories, no? Yung memories na binibuild sa atin na biro mo, libre na yung field trip. May nakikilala ka pang ibang tao. Tapos, ang saya-saya dun sa bus, no? Pag sa bus kayo, para kayong walang problema.
1: At saka, alam mo,
2: may karaoke sa bus.
1: May karaoke sa bus. At saka, naniniwala ako na yung buhay natin, ano? Pag-usapan natin niya kasi, pinag-usapan natin pagtanda. Pero alam ko, may mga taong ayaw nilang aminin na... Teka muna, hindi ako sasali dyan sa senior na yan. Ayoko pang matawag na senior or whatever, no? So, pero sa totoo lang, eh, hindi ba yung activities na yan, it makes you also feel so young.
0: Of course.
1: And then yung, it's the age. Yeah, nandyan yung age, yung body natin, nag-change. Pero naniniwala ako na by joining the right group, or participating and listening to others, nakakatulong ito sa mental health natin.
0: Mental health and physical health.
1: And physical
0: also.
1: Health natin, mm-hmm, which also basically results into managing stress, mm-hmm, instead of, you know, thinking about isolation, di ba? Ito yung gusto natin. At saka, believe talaga ako dito sa atin, sa Alberta, napakaraming funding para sa mga seniors, mm-hmm, kasi we care for them. I mean, the government cares for them. Ang kailangan lang i-avail natin yun. So, sayang naman yung hindi alam ng mga kasamahan natin, no? Yung kapitbahay natin, senior pala, nandun lang siya nakaupo. Nalulungkot na, may miss yung Pilipinas, lalo na pagka nagka-snow na, no? So, medyo malulungkot na tayo dyan.
2: Yeah.
1: Sir Edwin, gusto mo bang briefly panggitin, ano ba yung mga upcoming ano natin?

0: Uulitin natin mamaya yan, pero ang bilis natin, no?
1: So, in-invite natin yung mga 55 and above sa ating mga activities na paparating. Actually, next Saturday, October
0: 26
1: meron tayong pangalawang workshop. Kasi meron kaming ginagawa. September kasi is Healthy Aging Month.
0: Yes, okay.
1: So we developed a parang three-part series on healthy aging. So yung kahapon is about how to take care of yourself na sa mga seniors. So pinag-usapan ano ba yung mga signs of aging, ano ba yung mga dapat at hindi dapat gawin. Lalo-lalo na yung mga green sleeves.
0: Ako, narinig nyo na ba yung green sleeves na yan? Green sleeves daw.
1: So anyway, yung mga ganun. And then next week, meron tayong napakagaling na
0: doktor
1: na siya po yung maging speaker natin, si Dr. Alvin Villanueva.
0: Wow.
1: Or si Doc V. Shout out Doc V.
0: See you po sa Saturday.
1: Si Doc V ay hindi isang pangkaraniwang physician. Siya po ay espesyalista sa internal medicine and geriatrics. So pag sinabing geriatrics, ito talaga yung pang mga older adults ng mga klase ng doktor.
0: Saan gagawin to, Sir
1: sa
0: Edwin?
1: Sa community-wise, gagawin yan doon sa Deerfoot 17 building along 17th Avenue Southeast. Kung makita nyo, meron nakalagay ng merchant law sa second floor. Doon po yung office namin. And then, ngayong Thursday din, 24th, meron tayong kwentuhan naman sa mga seniors. Kasi maraming nagtatanong about referendum.
0: Ay, oo.
1: So meron din tayong kwentuhan about referendum this coming Thursday. And then, on September 22nd, meron din tayong fair ng seniors na gagawin sa Genesis Center.
0: Wow,
1: ito
0: malapit
1: naman
0: na yan.
1: Ay, kung gusto nyo makakita o makakilala ng iba't ibang pwede nyo lapitan o resources, punta kayo doon sa Genesis Center from 10 a.m. to 2 p.m. This is sponsored naman by the Immigrant Education Society.
0: TIES.
1: Meron din booth ang Filipinos Rising doon. And October 1st, dahil ito ay National Day ng mga seniors dito sa Canada.
0: Uy! Di ko alam yan na. National.
1: So ipagdiriwang natin yan sa pamamagitan ng community bingo.
0: ayos yan.
1: Wellness, di ba? So, magiging yan ang wellness ng mga seniors natin. Yeah, so kasi yung maliban doon sa mga pasyal-pasyal natin at field trip, meron din tayong mga ginawang wellness kagaya ng mga bowling, mga ganun.
0: Alam mo, talagang napakaganda niyang, alam mo, napapasalamat ako personally kay Sir Ed sa sipag niya talaga dito at saka sa Filipinos Rising. Napakaganda niyang mga activities na yan. So, mga petsang dapat tandaan, September 22, balikan niyo po yung Facebook page ng Filipinos Rising kasi nandiyan po yung mga activity. September 24, meron po tayong referendum. Palagay ko napakaraming seniors natin. Referendum information session. Mahalagang magtanong at maintindihan natin. Sa totoo lang po, nakailang beses na po dito sa Kabayan Radio sa pamamagitan ng ating live broadcast, nagbibigay tayo ng impormasyon. Kasi ang pagdedesisyon bilang isang Canadian citizen, napakahalaga po yan.
1: Yes.
0: Yung pribilehiyo natin na makapag-contribute tayo. Mm-hmm. Kagaya ng mga benepisyong tinatanggap natin ngayon, ito ay mga desisyong ginawa ng mga nakalipas na mga bumoto o naging bahagi. Mm-hmm. Ano? So, September 24 yan, tapos 26. Ano? Gusto kong batiin si Ma'am Marie. Online si Ma'am Marie.
1: Hello!
2: Hello.
1: Tsaka si Brother Mike Antonio.
0: Brother Mike, nahanap ka namin
1: bossing.
0: Dito.
1: By the way, si Mike ay isa sa mga kinatawan natin na Pilipino sa City of Calgary Table for Seniors.
0: Ay, spectacular.
1: So sila yung mga kinokonsulta
0: silang bosses
1: na about sa mga seniors program. So shout out kay Mike at matagal nang nagvo-volunteer din sa atin yan.
0: Salamat Kuya Mike, lalo na sa pag-post ng mga picture, ano. So mabalik ako dito sa Chester Mirna Association. Happy anniversary, nandito si Ma'am Marie. Thanks for listening and I hope yung mga seniors natin na nag-attend ng session natin nung September 4, patuloy mo silang bigyan ng mga updates, no? Ngayon, sabi natin Sir Ed. Sabi na nga ba, malilimutin ako.
1: Kasi yung Ed.
0: Nga, shortcut.
1: Para shortcut
0: Sir Ed, meron tayong tanong dito. Yung bang

0: intergenerational activities, importante ba ito? Kasi sa totoo, ako po, malalaki na po yung mga anak ko. Ako nga, sinusubukan ko naman na bawasan yung pagte-text at saka pangangamusta sa mga anak. At syempre, ganun mga nanay, di ba makulit? Pero naniniwala ko na yung komunikasyon natin sa ating mga iba't ibang level o sa iba't ibang edad ng henerasyon ay mahalaga. Paano ba? Ano bang gusto mong sabihin tungkol dito? Paano ba natin to mapapaganda?
1: Yes, no? Actually, may mga, baka may maidadagdag din si Ate Flora.
2: Nung isang beses, nagkaroon ng intergenerational bingo, no?
1: Yes, yes.
2: Saka yung parang ano lang, nag-meet kami na isang junior at saka isang senior, nag-usap kami tapos
0: nice.
1: So bago mag-bingo may conversation.
2: May conversation muna. So ano yung nag-share ako ng about yung mga ginagawa namin noon kasi yung mga ginagawa namin noon yung mga new generation hindi na ginagawa Iba na kasi ngayon, di ba?
0: Correct, correct.
2: Pero na-appreciate nila kasi yung pag-conversion na yon, conversation na yon, nakita nila na gusto rin namin gawin yun.
1: Yeah.
2: At so, parang nagko-connect ngayon yung dalawang generation. At least right, na-appreciate right ng isang generation yung isang generation.
1: And vice versa.
2: Vice versa.
0: Oo. Yes. Alam mo, I agree with you. Maybe 2 years ago, si Coach Len, ako po ay nagpa-facilitate ng mga training. More than 2 years ago, meron ako isang ginawang workshop actually. Di ko alam kung kailan ko uli pwedeng ulitin yun. This was actually a workshop about the parol. It's actually a wellness workshop. Yeah. Mm-hmm. Pero parol workshop yun. Mm-hmm. Doon sa activity ko na yun, syempre hindi naman lahat, yung mga batang nandito, hindi naman na sila natutong gumawa ng parol. Di ba yung mga papel di hapon na tinatawag natin nun? So, in partnership with this PIMS, yung ating isang organisasyon dito that they have this outreach ministry ng paggawa ng parol, inorganize ko po yun na mayroong nanay at mayroong anak. Ay, kasama ka dun, Sir.
1: Yes,
0: naalala
1: yes,
0: mo, Sir Ed. Di ba? So, masaya
1: kasama
0: yun
1: si
0: kasi
1: mama dun.
0: Kasama si mama. Tapos mayroong mag-ina, mag-ana, yung, you know, o kagaya mo, di ba?
1: Mother-in-law. Missions Philippines.
0: Missions Philippines. Mm-hmm. Missions Philippines yung grupo natin na yun. Nagawa kami ng parol. I think it was a meaningful experience.
1: Actually, gagawin
0: din
1: nila ngayon yan eh, with seniors.
0: Oh, kasi, ano yun eh, seniors, pero sama natin yung younger generation. Yeah. Di ba? Magandang project yun para nagkukwentuhan, pero informal. Mahirap kasi yung uupo dun sa harapan, sinisir mo na matin. Hindi na ganun ang strategy natin ngayon ng pakipag-usap. Yeah. Experiential.
1: At maraming forma din ng mga intergenerational activities, kagaya nung ang una namin ginawa ay yung cooking.
0: Aha.
1: So may mga
0: maganda yan
1: na nagluto.
0: Okay, tinuruan yung mga
1: younger generation. So nagluto ng pansit.
0: Ay, oo.
1: Nagluto ng adobo.
0: Tapos burrito.
1: Nagluto ng isang traditional na kakanin mula sa summer.
0: Oo. Wow. So, cultural,
1: yes,
0: no? Very cultural.
1: Yes. And then na-appreciate talaga nila yung mga lalo na ng mga kabataan yung experience ng intergenerational cooking. Tapos nitong nakaraang July din sa celebration ng Heritage Month, nagkaroon tayo ng intergenerational na celebration, di ba? Yung parang picnic pero may mga laro.
0: Yan, para natututunan Pilipino nila yung part of the history.
1: Ka
2: Wala.
1: Ka doon, sayang. Pero yung mga
2: may
1: ibang
2: golf tournament kami.
0: Nag-golf ka pala noon.
1: Sa Adamson. Mm-hmm. Oh, yung mga senior tsaka yung mga kabataan magkasamang nagpipiko, nagsipa, nag-Chinese garter.
0: Oh, isipin mo yan. Wala bang shato? Yung paborito kong laro, eh, no? Tsaka tumbang preso.
1: Yeah,
0: maganda yan. I think ako, bagaman yung mga anak ko, malalaki na, pero malaki na sila dumating dito. Nakakatuwa na napapagkwentuhan namin yung mga yan. Kasi yung mga kids who are growing up here in Canada, hindi nila, hindi nila alam ko ano yung mga games din. I think it's important to pass it on, right? In a very creative and meaningful way, no? So, huwag natin kalimutan yung ating kultura. At the same time, we take care of each other also, no? For others. Meron akong, dahil pinag-usapan natin yung taking care of each other, meron ba tayong mga pwedeng gawin? O pag meron tayong nakikitang alam natin na senior na nakaka-experience ng isolation or medyo abuse or alam mo yung abuse, it's a very serious word na kumisan di natin alam. Parang domestic violence, di ba? Mm-hmm. Na experience na pala to ng mga kasamahan natin. samahan sa bahay, sinisigawan, o hindi nakakalabas, o pati yung pension nila, pinapakailaman, ako po, nakakanervyos siya, no?

0: Ano bang pwede natin gawin dyan? No? Saan ba sila pupunta? O kung ako yung senior, yeah, saan ako, sinong kakausapin ko?
1: Yeah, actually, marami tayo din mga non-profit dito na ang tawag ng mga senior serving organizations.
0: Yan, sige nga.
1: Yeah, so halimbawa, meron ditong isang organization na, or actually network ito eh. Yung tinatawag na The Way In.
0: So, The Way In, okay.
1: So ito ay collaboration ng Karya.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Yung Karya po ay isa sa mga matatagal ng institusyon na tumutulong sa mga seniors. Nandiyan din po, opo, yung Calgary Seniors Society.
0: Mm-hmm.
1: Tapos kasama din nila yung Chinese Elders tsaka yung Jewish Family Services.
0: Uh-oh.
1: So, ito ay merong number sila na pinopromote.
0: Yeah.
1: Kamaya sabihin natin kung ano yung number. Pag tinawagan nyo yun, pwede kayong humingi ng tulong doon.
0: Okay.
1: Kung halimbawa, kahit yung mga simpleng pag-a-apply ng mga benefits, kung hindi kayo pamilyar,
0: opo,
1: pwede kayong tumawag doon. Tapos meron silang mga, ano din, mga caseworker na pwedeng tumulong sa inyo. At sila mismo yung mag-guide sa inyo paano kayo actual na
0: mm-mm,
1: na mag-a-apply.
0: Mm-mm.
1: Kung hindi nyo kayang mag-apply na mag-isa sa mga benefits.
0: Oh, oh.
1: Like for example, paano ba mag-apply sa OAS, yung mga ganyan.
0: Ano ba yung OAS, Sir Ed? Spell out mo muna.
1: Yan, old age security. Ito, old automatic age na ma-avail ng mga seniors natin na 65. Pag pagka 65 ka na, automatic yan. So, ito ay, hindi mo kinakailang magtrabaho para magkaroon ka ng contribution, ng benefits, unlike yung sa CPP.
0: Sa CPP, oo.
1: Yeah, so, magkaiba po siya.
0: Apo.
1: So, yung OAS, ito po ay galing sa mga buwis natin, na parang pension para sa mga matatanda. Universal ito. Although, sa ngayon, meron siyang qualification na dapat 10 years ka na at least na nandito mm-hmm, para mm-hmm, at least makakuha ka ng minimum na OAS.
0: Mm-hmm.
1: Kung 40 years ka na, maximum yung makukuha mo. Pero don't worry, kung kayo ay Pilipino na wala pang 10 years dito, pwede kayo makakuha ng tinatawag na partial OAS. Kasi yung Government of Canada, meron tayong agreement with the Government of the mm-hmm, Philippines about pensions. So if you are a contributor sa SSS or GSIS back home, eh pwede pong i-count yung taon ng contribution ninyo mm-hmm, para maidagdag doon sa taon na hindi pa kayo qualified, like yung 10 years qualification dito sa Canada.
2: Magandang balita yan.
1: Oo, hindi ho nalalaman ng karamihan yan. No, tapos ang isang benefit na hindi alam ng karamihan yung tinatawag na Alberta Seniors Benefits.
0: Mm-hmm. Sige nga, paki-emphasize mo nga ng konti yan.
1: Seniors benefits kasi pamilyar lang tayo sa mga federal benefits, mm-hmm, di ba? Mm-hmm. CPP, OAS, GAS, GSIS, tsaka yung, GIS, GSIS, GIS, Guaranteed Income Supplement, tsaka yung dental, di ba? Pero yung Alberta, meron din palang mga benefits para sa seniors. So pwede kang, actually, income tested ito, no? So, hindi lahat qualified dito. So, ito ay especially...
0: Nagtrabaho ka dapat?
1: Hindi.
0: Low income.
1: Either kung single ka or couple ka, yung ganyan. So, pagka single yata, at least mga 32,000, mga ganyan, and below, 55,000 yata pagka combined income. So, anyways, yung Alberta Seniors Benefits, meron siyang cash na mm-hmm, pwede kang ma-receive every month if mm-hmm, you will qualify. Tapos meron din tinatawag na yung nakalimutan ko lang yung tawag, pero ito yung pwede kang makahingi ng support, either medical appliances or
0: mm-hmm, yung mga pangangailangan.
1: Kasi ang habol nito, yung para magkaroon ka ng dignified and healthy and safe na pamumuhay. Lalo na yung mga seniors who are living independently, di ba? Ni Ate Flora. Hindi pa
0: naman. Pero wala naman to mobility issues, di ba?
1: So, pwede kang makahingi actually ng replacement. Alam mo, nasira yung fridge mo.
0: Yeah.
2: Pwede microwave.
1: Microwave, mga ganyan. Washer, dryer.
2: Tama.
1: Diba, halimbawa, yung kama mo, puro bed bugs na, diba? Oh,
0: so, dapat palitan na po talaga yan. 10 taon na, no? Kung pambira. Lalo na, kung dyan na, parang hindi na pantay yun.
1: Hindi alam ng mga karamihan yun. At because of our mga workshops, marami nang nakaka-avail ngayon ng mga ganyan.
0: Totoo yun. I think, pati naging magaling na mag-apply, ano?
1: Kasi tinuruan na rin natin sa digital literacy.
0: Oo.
1: So, yung mga ganun, and even yung

0: ano, yung City of Calgary, marami din siyang mga benefits for seniors. So hindi naman natin matatalakay ngayon lahat yan. Kahit nga yung actually sa federal, baka hindi nyo alam, meron pang mga sub-benefits yung mga CPP, tsaka OAS, tsaka GIS.
1: Yeah, no, totoo yan, no? So, alam nyo, kaya talagang full pack yung ano na yan, yung session na, dalawang session na yung nagawa mo yan, ano, nagawa ka na nung August, tapos may ginawa pa tayo nung September, na sa, tama nga yung sinabi ni Edwin, no, merong municipal, federal, no,
0: tsaka provincial. Tsaka pala yung sa medical, automatic yan, halimbawa, kung 65 ka na, automatic na meron ka ng libreng Alberta Blue Cross.
1: Ayan,
2: pag senior ka na.
1: Pag senior ka na.
2: Pag low income din yun, do?
0: Ah, hindi yata. Parang...
1: Hindi ba depende dun sa income yan, siguro,
0: sa,
1: no?
0: Ano na yan?
1: Pag di na nagtatrabaho, depende sa family income, no?
0: 65, kasi yan na yung parang under ng... ang nagmamanage din dyan AHS.
1: Okay.
0: So, okay. Pero yung Blue Cross na yan, meron kang private na insurance, pwede mo i-consider.
1: Kasi
0: at least ito, meron ding dental, may optical.
2: Kasi hindi naman nata pull ang prescription nun. Alam, ang alam ko,
0: 70%. Oh,
2: 70%. Yeah. 70%.
1: May copay. May copay.
2: So, 30% babayaran mo.
0: Yes. Pero at least, di ba?
2: Pero at least, malaking tulong yun.
1: Totoo yun. Pamihira.
2: Tulong yun.
0: Lalo na kung wala kang talagang
2: income
0: or private insurance.
1: Ngayon, correct.
0: Private insurance, medyo mataas din, di ba?
1: Oo.
0: So, yung mga ganong ilang mga benefits, yun, mga ina-explain din namin. Kaya, di ba, pagka merong mga... merienda at pentuhan sa Seafood City.
1: Uh-oh.
0: Yan yung ilan sa mga topic na pinag-uusapan namin.
1: Yan ang mga productive na usapan. Yan ang gusto ko kasi kesa nagmamarites tayo ng ibang bagay, okay lang imarites to pag tungkol sa benepisyo. Ano, ikaw na kaya masarap talaga tong buhay natin na nandito tayo sa Canada. Alam mo, ang bilis ng oras natin. No? 5 minutes na lang tayo. So, mga kababayan, ito po ay Kabayan Radio 94.7. Meron pa tayong mga ilang minuto. So, kung meron kayong tanong dyan, at saka sana ma-share niyo ito. No, ngayon ang isang magandang gusto ko ipaalala, kung meron kayong kakilalang senior na sa palagay ninyo, no, ate, I'm sure ikaw, ache, meron kang extensive network, ano, pero baka meron pa tayo diyan na mga kahit ba medyo bagong dating lang, lalong-lalo na, 'di ba? I remember nung nasa Chester May kami, merong isang couple doon na 6 months old pa lang sila sa Chestermere, kalilipat lang. Tuwang-tuwa sila nung pag-uwi namin na may nakilala na silang mga bago. So, hanapin natin yung mga pwede nating mga makamusta, matulungan, lalo na kung nakakatanggap na tayo ng benepisyo.
2: Mm-hmm.
1: Alam natin yun, ano? Mm-hmm. So, and life is beautiful. I think, while I remember one of the feedbacks dun sa mga sessions natin, napakahirap naman bakit mayroong low income threshold or something like that. Yun po yung LICO na tinatawag. But overall, napakaganda nung benepisyo na meron tayong natatanggap. No? Hindi lang basta discount na pag pumunta ka sa Shoppers, alam mo kung kailan yung
0: senior's discount. Pala,
1: Thursday lang yun. Pambira ka naman.
0: Thursday
1: yun.
0: Discount sabi niya, Thursday.
1: Pambira, Webes po ngayon. Oo, tama.
2: May iba-ibang organization or tinahan na accept ang senior day. Katulad sa mga one second hand store, I think it's every Tuesday.
1: Yeah.
2: Parang ganun. At least, malaking beneficyo din yun, no?
1: Yeah. At saka alam mo, totoo, hindi na tayo mahiya na ano, na senior. Hindi ka nga nilahingan ng ID dito. Sabihin mo lang na senior ka, hindi ba? So, I think there's nothing wrong with growing old but growing with wisdom, right?
2: So,
1: I think every day, ako siguro my 2 cents today is we all have to continue to appreciate life, you know, wake up with gratitude,
2: yes,
1: with the people around us. So, isa yun sa number one pa, isa yun sa nakakatulong sa pagpababata sa atin, nakakatulong pa sa kalusugan natin, yung ating pananaw at yung ating pag-iisip na napakaganda ng buhay natin.
2: Hopeful tayo.
1: No, maganda yung joyful, hopeful, at saka merong contentment because there's always something ahead of us, right?
2: Of
1: so, and if you have your faith and knowing that, you know, our Creator will take care of you, even more the people around you, he will use that, right? Mm-hmm. So, yung mga taong nakakasama natin para maging mas maayos ang buhay natin, and i-share naman natin yung magandang buhay natin sa iba.
0: Of
1: diba?
0: Course.
1: Napakaganda nun. So, ang pinakamalungkot sa lahat, yung tayo ay medyo, we're just thinking inwards instead of thinking outwards and supporting others. So, Sir Ed, huling mga paalala, ano pang mga nais mong ibalita na hanapin nila ang Facebook ng Filipinos Rising.
0: So, Filipinos Rising.

0: advertising or meron kaming ginawang talagang isang Facebook page na exclusive for
1: seniors. Uy, 55 seniors. Plus, kasali ako doon.
0: Yes. Diba? Puntahan niyo po yung 55 plus Pinoy seniors, Calgary and area. So, kasi oh, yung Facebook ng Filipinos Rising, medyo iba-iba yung mga nakapost doon. Baka mahirapan yung mga seniors tayo nating i-navigate. So, nag-create tayo ng Facebook page na dedicated talaga sa seniors. So, mag-member po kayo para updated po kayo sa lahat ng mga activities po natin. And pakiusap po lang po sa mga nakaka-attend na dito sa ating mga activities. So please bring a friend or mga seniors na tingin ninyo ay makikinabang dito sa ating mga programa para mas marami tayong matulungan ng mga seniors at maiwasan yung kanilang paglumbay at maging masaya sila,
1: nalulumbay,
0: healthy at konektado. Right? At baka yung marami nga, actually nagugulat ako, meron akong nilista ko yung mga nagva-volunteer sa atin, umaabot na ng mga 40 plus na mga seniors.
1: Kita mo naman, di ba? Active. Yan ang tinatawag na active life.
0: Isa sa mga ano doon sa top list, si Miss Flora, si Jovita, shout out.
1: Oo, shout out Ate Jovita, na-miss ka namin ha. Sana mapakinggan mo to. Oo.
0: Sila Mike Antonio, sila Ate, marami sila to.
2: Maribel, Ate Maribel.
1: Of course, Ate Maribel and yun, all
0: mga
1: that.
0: Akad, yung mga, ano ka to, sila... nakalimutan ko
1: senior
0: na.
1: Sorry, moment senior na to. Nako, lagot.
2: Wala pa sa no, senior,
1: so,
2: senior moment.
1: Ate Flor, maraming salamat. Meron ka bang mga ilang mga paalala bago tayo magsara?
2: Ang bilis eh, no? Be grateful sa lahat ng kung ano mang nangyayari sa atin. Be grateful. May Filipino senior na pwede natin pa... samahan sa mga activities nila. Tsaka, sa buhay natin, kailangan... maging hopeful lang tayo, maging positive, and be grateful, and of course, trust in God.
1: Amen to that. Okay, maraming salamat mga kababayan. Thank you po. Kung hindi nyo ito narinig ng live, ito ay available para pakinggan ninyong muli. Thank you very much, Kabayan Radio 94.7. This is Coach Len. This is Sir Ed. And of course, Ate Flora, nagpapasalamat po kami. Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Have a nice
2: Thank
1: evening, everyone.